Na tewa, hunanu is na mayan na mati wa. Ay na tewa, umumi yang kisat, kita umumi aonan. Papita yan po tewa, hihin ye pakamiese. Papikipi an sa akbit, itam it kuyanes katsit akiki. Nuk itam tewa ye pakam, itati may. Hihi taas awin kakyang. Pati po tsa yung kahit taho pita kayang umag. Tewa angka, umuti may aw hupiya tutak italabay ito kay bayani babian ihihi mo yang tewa itam it hakti may sunanep hakamiti may te hakamhi te tibak hupila bayin ang tawisa umakate kayang kakuspi umahin putaw pay umaket kenaan ti may yang otatayo mo hakupita kate haknaboy mo sungyanen po maitam mo miyatat po yan ikispayit mo sayos tatawit hihita ang haktil kate haknaboy mo haki auhi tahini aatotak na uma tuwa tsatsayong nanapin kasi yung uma ka kapanyong umaitaho pilabay tukay bayani uma tukay baye ya umuso may umakwa may umanga may umana may amami hupiya atotani iya tuwa itala baye pasima itam son hisat pahan labaye pashin ya pakam akies ni papi ansa hakim yan te te kaye nana mi pahan kwa saya tetang itam sa tayom nyak itam te te kaya itam kesin itahu pila bayi ya tetang hakim ay aw itsi beto ting pui tam mau sang itam kuk siang pumap itam ay ka kahupia tetanya ka nanau nakat pui tam ay punish la doang nak pui tam bawa yok tetika na hupi te kaita pana yan a songo pangakung yai taka pamina mi sutse pupia tang puina mi isobe ikwabe ni ipung yai a merit yak inami pangka kwang um kae pakam na himu tan um pupia tani puma sutse pe pakam hupia tota um tewa amami a tani um kae pakam na himu tani yayan hakimu au ya totang nyok umatewa pwet itala baye te kai baye umaye pakamak songka uya bo yes ni umak mung basto tene amha pite wa ye ita ita him itam pet amata bian pyan it ye itam hi hin kati ing wa uma ta ta yom pe ye to wa nana pita uma to tong ya hi hi kia uma kaye pakam umeng me umena me kesti ama somai ama kwamai ama minana pinyi aatutan pu maka hanana pinyi pakam yes ni uma wengwe yok tote song katewa uma kati angwe wayani hakta kau kanana pinyi aatang pasa kau ya tak pamte kaye pamhita hapi aktewa mung basting uma obi kapan hakam yes uma ya pakam uma kati kalyani hakpante uya wakati nawak ni hakak mong basting umaobig yetakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw ni yetakam te kyanta yetakam aksinong disobi tutim tatak paisok ak yetakam kyan el tatayom ni kyan yetakam tuwa kati paisok hakami hinsat kanya umaobe kapan hakam yeset umaya uma kasi e kalyan puyomi hakami uma e kalyan isuk kasi mo ang ane payasa